0: Ai he aka mana Hawaii.
1: Where is the Hawaiian mana?
0: I ke kua hiwi, ke kua lono, ke kula, ke kahakai.
2: Ku i ka mana.
0: I ka wau maukele, ka wau akua, ka wau kanaka.
2: Ku i ka mana.
0: Ka wai ola, ka wai puna, ka wai holo, ka wai lele.
2: Ku i ka mana.
0: I nā kai e walu, ke kai luna, ke kai lalo.
2: Ku i ka mana.
0: I ka makani olu olu, ka makani i kaika.
2: Ku i ka mana.
0: I ka ua li ili, ka ua loa, ka ua awa, ka ua hanai.
2: Ku i ka mana.
0: I ka aina hoolina, ka aina hanau, ka aina kūpono.
2: Ku i ka mana.
0: I hawa inui a ke awe.
2: Ku i ka mana.
0: I mau inui a kama.
2: Ku i ka mana.
0: I ka holawe a kanaloa.
2: Ku i ka mana.
0: I lana i a ka ulula au.
2: Ku i ka mana.
0: I moloka inui a hina.
2: Ku i ka mana.
0: I oahua lua.
2: Ku i ka mana.
0: I kawa i o mano.
2: Ku i ka mana.
0: I ni hawa ka helelani.
2: Ku i ka mana.
0: I nā moku manua nā kūpuna.
2: Ku i ka mana.
0: I kā mana o.
3: E kai.
0: Kā i kaika.
3: E kai.
0: Kā ala.
3: E kai.
0: Kā mana lii.
4: Kā mana loa.
0: Kā mana lani.
5: Kā mana kanaka.
0: Ku i ka mana Hawaii nei.
1: The mana of all of Hawaii rises up.